Avesa ngaito wotesa pereti nebito fudnarude nevesa nganto wotesa nebito fudnarude ema vesa ngaito wotesa nebito fudnarude pereti yo ngito wotesa nebito fudnarude.